0: katugang na detalye.
1: Gusto nyo bala mabatian ang inyong negosyo sa radyo? Gamit ang FM Radio for as low as 1,000 pesos. May malapad nga pag-broadcast. Klaro ang signal sa kabugusan sang 2nd District sa Negros Occidental nga may primary coverage sa Sagay, Cadiz, Cag, Escalante. Pa-advertise na sa Masgin Pabaskog nga 87.5 XFM Sagay. Sa dugang nga detalye, mag-contact lang sa 0976-0311-569 0976-0311-569 and look for Katropang Troy Tisoy.
2: Naghahanap ka ba ng promo na may magandang premyo? Eto na ang hinihintay mo. Zanton and XFM libo-libong pa-premyo. Mag-collect na lang ng mga sumusunod na mga Yes to Health products katulad ng Zanton Plus Gold Premium D3 Soft Gel Capsule, Zanton Plus Gold Coffee Mix, and Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. At ito ang magbibigay sa inyo ng pagkakataong manalo ng 3,000 pesos kada linggo sa ating lingguhang draw. At higit sa 100,000 peso naman para sa ating grand draw. Para sa grand prize, Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tumutok lang sa inyong paboritong XFM stations para sa karagdagang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH-FDA CFRR Permit Number 0752 Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Zanton and XFM libo-libong pa-premyo.
3: Ako si Mario Ima, taga Batira, nagdaog sa 3,000 sa Zanton and XFM libo-libong pa-premyo. Madamong please, salamat.
2: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Zanton and XFM libo-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Zanton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Zanton Gold Coffee Mix. Zanton and XFM libo-libong pa-premyo. Intra na per DOH-FDA CFRR Permit Number 0752 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Nga, XFM kid how?
5: Kaya pagbugtaw ko, balita na yun mo.
4: Nga, XFM kid?
6: Inami ang music ah.
4: Nga, XFM kid?
5: Ay,
6: wala ka lang music magkatapos bugtaw ka, may harap ka sa mga balita. Wala sa nabibig sa mga DJs na lakad.
7: Wala sang konkretong asa.
8: Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka, ka-X ka. Simply,
4: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, gid how?
9: Timo!
10: XFM 87.5 Sagay City.
11: Katropa ang oras, alas 5.26 na sang hapon.
12: That time check was brought to you by RCC Credit Line Corporation. Accept loans from SSS, GSIS, and more. More than 20 years in service. For details, you may visit at CLC Building, National Highway, in front of Sagay City Gym. Or you may call at mobile number 0956-741-9821 and look for Miss Daphne.
13: Kulitan kag bugrisanay. Extra service. Papabol. Papadicious, kag Dolphy.

0: Exciting!
1: Exciting nga hapon! Kay kami sa gihapon ang inyo kaupod!
2: Yes! Ang duwa ka mga bigalan!
1: Ang duwa ka mga ikratan!
2: Yeah!
1: Ang duwa ka kiatan!
2: Ang berdugo kag ang bighalan!
1: So, ako ang inyo katropa, Papa Licious!
2: Si Dolphy lang ka!
1: Sa aton nga mga katropa, ang Dolphy nga nagapangita sa nga painting shop, kung auto painting shop, kanto lang sila sa NMMM.
2: Tarong nga gani ha? Bate hindi ka babayaran.
1: NMM painting shop, auto painting shop. Nag-refer kag nag-pinta man sa mga salakyan. Ang ila service over engine overhaul, transmission overhaul automatic, kag manual. Araman aircon repair and cleaning, under chassis specialist, troubleshooting, change oil PMS, repair.

0: of our steering and the EPS, body repair and painting, well alignment kag electrical wiring. No, pwede ba kamo katawag sa 0966-993-3599 kag 0951-588-0818. No, pakitaan nyo lang dira si Sir Noel M. Makiling.
1: Kung gusto nyo sa mga manamit nga tinapay, ara lang sa Sweet Francisco's Bake Shop.
0: Shop
1: sa unahan lang din namon, na pinagkit kong binangkal ang napangita nyo, Nanam. Ang manamit.
0: Yes. Pariho ka nanam sa mga tendera.
1: Yes.
0: Okay, mga katropa. Kagamayang hapon man dira sa Ilis Bargain Center, no? Ang ginapanagiyahan ni Sir John Kanyete kag sa iyang asawa, Elizabeth Kanyete, kag ara man nagabantay dira sa May Market Mall ang iyang bata, si Cheryl Kanyete Biatengo.
1: Wow! Kagamayang hapon man dira sa Joycey, no?
0: Chicken Joycey man, no? Chicken Joy. Ah, Chicken Joy! Litson na manok. Litson manok gali. Joycey, litson manok.
1: Ang pamangkot, nasa sarili mo ba ang sarili mo?
0: Okon, lumilipad ang sarili mo. Kaya napinsaran ko, ginaging pabakalabi ko sa ano, sa prito nga manok.
1: Oh,
0: that's so. Nadumduman ko ang prito nga. Si Kinjoy. Ang malipayon nga manok. Litson manok ulit. Joycey Litson manok.
1: Okay, thank you.
0: Ara man si Dimaraye Jennifer, nagamonitor sa aton. Jennifer! Naalala mo pa ba ako?
1: Nakita mo na ba si Jennifer?
0: Hambal ni Dax Allen, maround roving ko anay mga sir, God bless. Si Norberto Bilio sa turno naman sa nagpa-music, kita hambal niya, music, mamati ta. Wow! Yes.
1: Ay nga pala nagali sa kay ano ha, Bernadette Munares. Classmate ko man sang una.
0: Yes.
1: And likewise, hello and good afternoon sa mga
0: Nemoposeno.
1: Kumbudlay, kita sa puton sa inyong apelido.
0: Nemoposeno.
1: Seno, family. Yeah. Sa kay Vincent Maantos. And likewise, hello sa mga Himpit family.
0: Grabe yung sakripisyo ni Vincent, no?
1: Oo, Maantos gid siya. Oy Vincent, nag-antos gid ko bala sa imo.
0: Ginaantosan ka gini Dolpe. Dali lang ka tropa Dolpe kay may nag-message diri o. Ahalin kay 1272. Ang ihambal ano kunong about ano kunong meaning sang class. No, ang class mga madam o sir, ano na siya? KLE SS. Katropa, listeners, and solid supporters. Amo na siyang meaning.
1: KLASS.
0: Yes. Katropa, listeners, and solid supporters. So, amo na siyang ang class. So, sa mga gusto mag-join, no, si Ma'am Cons, no, katuan ka namon dira, Ma'am Cons, san o libre. O, tapo, kanadang imo nga mga silingan, kaya katuan namon ni Dulpia. O preparar na dayon ang ano, ang langka.
1: Yes. Pwede man galing nga ang class. Kami lang ang station satisfaction.
0: Yes.
1: Exciting. Nakopyahan nyo naman.
0: Kag ari diri ang mas exciting nga part katrubang Dulpi. Kaya nagasunod-sunod ang aton nga mga papromo. Kag diri lang na iya sa XFM. No, dalagoan nga pa-premyo din sila mangita sinaman.
1: May promo na, may kwarta pa!
0: sa kung masugdan ang aton nga Gold Eagle Bear, kada si Mana, 8,000 pesos ang aton nga ipanagta!
1: Tuod ka, 8,000?
0: Yes, 3,000 sa Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
1: Ay, oo, gali!
0: 5,000 sa Gold Eagle Bear!
1: Kung gani, gusto ko ba lang kung magbaka ka mo di sang Santon Plus Herbal Oil, may paaman yung
0: masahag. Masahag. I-massage ka mo ni Dolphy.
1: Yes.
0: Kung gwapo, libre.
1: Ara ka naman.
0: Kung law ay, doble.
1: Karon, basulon ko na nila.
0: Hindi, bakal gamot rin. Kung gusto nyo magpamasads, bala nga, gusto nyo ma-relax, anay, antes magpuli, o imasads ka mo ni Katrup ang
1: yeah.
0: Durti.
1: Gani, gamit na ka mo sang Santon
0: Herbal Oil. Pero may nakita, gin ko gin masads si Katrup ang Durti sang nagligad niya Sandy. So, hindi, ito yung masads niya.
1: Pamatsyagan.
0: Pulatan to yan.
1: Pamatsyagan, kung ito ginakastigo, yan po. Ibig na nga maka-relax ka, di ba matyaan ko? Dugin bugat ko.
0: Amugin magsangka ko doon. Nakita.
1: Balik-balik ka din sa Domingo. Kaya ako mo. Ako man makasigo sa mo.
0: Huwagin magsaka kung nakita ko yun.
1: Ginapaandaman to sa kangadaan na balik-balik lang dyan sa Domingo ka eh. Pati ka na.
0: Joke lang na. Oh, gusto lang hamon nga malipay. Ba't ka mo?
1: Ruta. Sa tood lang papalisyon. Oh. Inapamangkot ko man kaugalingon ko. Base ko mabulag na yung tulaan ko. Talawas ko.
0: So, pero kung mapakal ka mo, Drika, gusto nyo mag-relax. Biskan ng mga pila lang kaminuto. Pwede ka mo mamasad si Katrupang Dolphy. So, kung na gusto nyo lang, ha? Gusto nyo nga i-massage ka mo ni Katrupang Dolphy. Pero kung na gusto nyo naman nga...
1: Nakasiguan ka mo. Ang amon niya, servisyo publiko lang ganyan, no? Kaya itry nyo man ang amon nga Santon Herbal Oil. Oo. Para bisan paano, makasiling ka mga relaxing.
0: Yes, okay? Relaxing man. Ang, kaya ako, Katrupang Dolphy, di ba lang nagbakal ko sa Santon Herbal Oil. Kita nyo man ito gin-video po ito ganyan sa nga akong partner nga ginbutang niya si Iyakas pa.
1: Oo.
0: Kaga amon ang ginapagpuli ko bala sa balay.
1: Correct.
0: O ginagapahaplas ko na sa akong nga likod. Sa akong nga mga tiil. Kanami isang akong nga tulog.
1: Kako na gina-insomya ka mo bala.
0: Mm-hmm.
1: Yung tayo lang nga haplas nga, no? Kaya hindi niya baho nga...
0: Correct.
1: Hindi siya bala baho lana.
0: Oo. May time man gani kis ang mapag-ubra na lang ko, mga duty. Excuse me po. Gahaplas ko, pero wala sang baho. O, kanami sang baho.
1: Correct.
0: O, ay sa Tristan Timblor, mayong hapon, sir. Mga pita ninyo, wow. Magkapigid sang kape nga, sarang makabuli. Kaya isa nagpadala sa akong sang kape, ha? O, karong dalon ko naging siya. Inday Ani, Del Carmen. O, Del Carmen Hilan Tagaan. Mayong hapon na dira kay T.I. Pori, kay T.I. Nini Armenteros. Nga nagpamati dira sa Purok Pili. Barangay Bulanon.
1: Ari, bisan niya, wala mo niya siya ginaboto, ya. Senador na niya siya nga daan,
0: ya. Sino?
1: Si Felix Senador.
0: Oh, wow. Congratulations.
1: Sa mga senador family dira, mayong hapon.
0: Ate, makanta na ta.
1: O, sige, ya.
0: O, kaya, ang aton nga oras, amat-amat na tanga gindiaan. Okay, mga katropa.
1: Okay, ang unang kantahon atong request na I know.
0: Sa mga gusto dira mag-request, itimprano yung inyong mga request. Pero sa nag-request ang ha?
1: Through the years,
0: kantahon to namon. Pero ang nag-request to sang
1: Kahoy nga lawaan.
0: Kahoy nga lawaan.
1: Daw
0: mabudlayan gin kami sa to. Ipakantalan to naton sa Sunday sa aton nga mga class singers. Kay amo ginailang nga mga favorite songs. Okay, arin ang amon nga unang ambahanon. Okay.

0: Okay, mga katropa, mo yan tawamon nga first song ni katropang Dolphy.
1: Yes.
0: Ang sunod, ang request ni
1: Mamsi,
0: Through the Years, by yes. Kenny Rogers, na? Correct?
1: Kenny Rogers? Kenny Rogers.
0: Okay, Mamsi, ha? Pamati, dira, Mamsi. Kung galain ang imo pamatsyag, Mamsi, magtumarka sa ang Santon Vitamin C. Parisan mo yun sa ang Santon Gold the Capsule. Gano, para kag premium D3 soft gel capsule. Ang tatlo,
1: yes.
0: Kay na, parison mo para mas madasig ikaw nga mag-ayo, magbasko ang imo immune system, kag makabangon ka dayon sa
1: yes,
0: imo nga ginapatsyag.
1: Ang muna siya yung tawaton nga Solid 3.
0: Yes, Solid 3, yo. Nga produkto sa Ngesto Health nga makapagar sang inyo nga ginabatsyag.
1: Yes, kagin na dedicate ko man nga kanta rin, no, sa aton dara nga mga alumni sang Bato National High School.
0: Yes, sari na ang imo nga request, Ma'am C, Through the Years.